0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se I tu a inga ta avale ma le teleweisi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu tala pia I fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Aukilani saute, usa ili se sa mo oe malo aile o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta avale fa moe moe. O tele ta avale matango fie filfili mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mose ta avale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Ases fo ile upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz. Pevala aug mai ile oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta avale.
4: O ti ngaso nifo. O sa ili te fale fai nifo tango fie. O le Shine Dental ua silia ma le sefulu faatausaga o lana tautua ma o lea ua faaopoopoina ma faatelē lona nofoaga. Afio mai I le 574 Great South Road I Manukau. Faiafua Wins ma le ACC Quotes. Toe leai se totogi mo fanau e I lalo ifo I le sefulu alu tausaga e iaiaiaiga fapitoa. Aua e te toe faatali ae faalelei loa lau ata I le aso. Vili le Shine Dental o iva lua fitu fitu ono ono fafa. O iva lua fitu fitu ono ono fafa mo saua manoa. Le Shine Dental, your smile is our care.

satapo ke asia atua pas mafi atua tamai moi alo moi la mari ma mion tapo pe mo tu po wono pe mo no pale at for satapo ke ho e ki o so noa satapo atu ke pale mia ka ma ka ta ke pre anga lu sila tapo mo ha ta klo tu at for satapo ke ka to le ke ka singa tamai ka ma singa fa e ka ma e ta fa na tapo mo ki mo tol ko to pe mo me mai ke ui ale te otonga a te roa e pong pong ini e ta langata i e te au fai kitoa ka e ta ke fai atu e tau pokalama i ahoni ta au fafetai kutoa pe mua ke o toa mafi he ne ofa mo malui mo ui ala vai ki tawa usia mai ai ai aha fo ou ko eni ko e sāpate ko hono uofulu o septemba wa fe wano ko au sona mo me hata ko fa fa ya ta ta ik fa fika ko fe malkia ka u ma ai ka u ngau e le tio tonga o ate roa i hono tal tal le ki motor e pong pong ini e wa fa ta u eki fa mo u ko si su kais ko e ka venga ngau e le tio ke la langa e mo u ka kato ia kais ko ta u ta mi ko se mi te u a pe me ha ono fa fe ya ki motor ke tau kau whātaha i wak pokalama o e sāpate ko indi, a ia koe whātua melie i an whāhoko atu ia e tangatai kwhawhikau kolfen manukia.

ma o na tala ki ni mo ui. Pai ai ho mau kora ina hina I laka ki mua, te maua o ai te mea ko ia, na e ngāwe mai ai ai a fiona ki e mau mo ui. E mau roti o mau kora e pai ate, ia si sukala I kau alo, ka o mau para mo ui, jenen. Ko e pokole la ma tau tolu pungpungi ni to o ia pe a mi si to he profita ko sami wela. Wat sami wela pe a koe vahe tolu e u lawat mua ve songo polu ke pai ai ai tau kato me lia ko ia o e pungpungi. Wat sami wela vahe tolu ve songo polu ke ia lea ko ini te haere mai ai e ki o tuu o ne ui mai o hange e koe taimi ko e moe. Sami wela, sami wela. Kei tau ki te he e tāmi wela whai mai hā pola hola e ku whakaongo atu o tamai o e ki ko au. Tole kei tau ngata te miai. Tapu ki apio ai o Thomas Mahi e kini apio I hatao o tolo tonga. Kwa tapu eni ki hau eki e o kore mo ke kua mai malo te I he talakua tapu ka kato ko ka mata ki ta o polo karama ko ia o e pongpongini. Ka e ka mo e whaina maari o e pongpongini I pai te ha haiba. E me e polo kola ko ia ko tau whanongo ki a e pongpongini. O tau ka whadaha te a mo e lotu ko hake I e tukuloria me posta I lai te tō maas mati. E ha pene opa lahi e whai ma tau tolu he hala whanongo. E puta mo ia ki tau tolu ke sāpa ki hana tolu wa I mahi ma e tau kuni. O tawangi te o kuke mao kai ngā maari e te wonga maari e te anga hinga na toa te ni latina. E tō kuke mea mea I a honi, e tau kauka taha he programa a I tō tonga o Aotearoa. O puke e kuke mea ngā maari e o tōng pungini, ke paka hoko atu a I tala mamu I me hoi ki tapine e kotoa te. Nga si asi o puna o paka hoko a I tari ui me tari kuau I a hoko I ni. O wato a I tala mamu ke me hi tō tonga o Aotearoa te te mō tōru. Koe ha koe kariu mo ui, e te te whakahoko. Tawange ki hoko a nahi ui, pingoa, o ki tai koe tau tariko au koe ki he tau pingoa. Ka koe tau tariko au ki he otoa. E a mai pole tak, e tau mo ui, e nahi ngā ue, e tau whakahoko ma ana, e e me ngō ue. E whamanui atu ki tariu e ahoni, tawange te piresia mo kawasia, ai ngai kari ko au kotoa pe patahoko I a honi I hau e tapini. O I a koe pole taki e mo ui I hoko koe ngā ue te mai e ki. Te I si tunga koe ia o e tāpate koe ni o patahoko ai ai ngai kari ui I hau e tapini. Te I tau kau kua taha ai I he kātonga I ki e kia ai patongia mahu inga koe ni ko hono o manatu mai ko e ui ai e ki ni mo ui. E koe tari ko au me tari ui ko ia whakahoko I he aho ko I ni. O koe kai ko te hui a pe te eku tau kau he maunga te hi. Te eku tau kei mo ui, te eku tau mau. Ai o kalama ko ia oi aho ni. Ka au tau sia loto ai, ki koe lo loto ane. I he ui, o ko whai mai e o tua. Te te tau tau. Ia mai te hui mai te tau tau te eku tau te loto aki. Te tau hoko koe kau kau nanga ai e ki e ui kuni whai te maki tau tau. I he toki tabu o ku lahi au pito ai tau matala ki he kau maunga I pafine na nau ngā ue te mai e ki I he nahi patongia te ki he mai ui ki nau tau kia. Tau manatu kia mere pae ko ia a Kisu. Na e ui ia ke ni hua tama I a Kisu I ono manawa. I hoko mai ai a pramo ui ki pahinga o e tangata. Tau manatua a Peseta. Nane loto lelei te nane tari. Te tuu karikari te patamia na e ui te maana. Ko ia a kohono katai. E foki e tau manatua a lute. A ene bofa ki ene whae he pono. Nā omi. E nā ne whae mo oni te o I kai mahino te koe hae me hoko mai I hono kaha o. Me ongo ene vege I wā me ne tae tau.
tänään niin mui mui te. Täällä on tuo kohoutua, kohoutua, ja pituutuja mätiä ei tee mätiä. Ja emme kauki tini, näin on mui mui ja sisu, ja näin on ngaue, mo on. Ja näin on hoko, kun tau koka mo on, ja mä ei kii ihan ei toitua. Kopo haa ei kii, näin haa iä, ja hau ei kii papine. Ja kai hau ei kii papine, näin on hoko, kun tau koka mo on. Ja näin tala, ahe ngongli, ote tuu ei kii, ja kauako. Ie nau tata pun pali nui kia te voi malamai. Ko tuto ngahli, nga ue kehe kehe lia. Ko uia ia haa papine, ta panongo kia ia polokola, ta pehe pehe kia ta pahinga ia aho koe ni. O ku ui ki moutou hoi papine, ia taba kehe kehe oi mo ui ia nga ue ai opoa. Kau kisine ku tau kena ngukia ke me pola-pola na nau loto aku. Ke nau pakapapau I, aku nau kuak I ho nau taimi, kuak I e nau mo ui te mai oto. Ke kau manato mai ke di tau tolu, ko I malanga ko ia te tau pakapapau I e tau mo ui, aku kamata ia I he panongo. E ku kimu apete te tau tari a ui ko ia kai mai I he oto aku e tau mo ui. O kei maa ki tau tolu ki tau poto he panongo. E ko ui he malawa he o kua ki lea mai he ne polopola I he tau lau polopola ta ho. O lawa he o tua ki lea mai ke ki tau tolu I he tau ngahi loku lilo o kai te te ia. E ne tari lotu maa ki tau tolu. E te mo taimi, o ku malawa he o tua ki ne lea pe ke ne a umai ke ki tau tolu. E ngai kei maa u koi aho tau ngahi pami. Tama ho tau ngā siya fīte ki e community. O hane peko e rea koe ni a Sāmi Ela. Ko tau panongo ki ai e pongpongi ni. Eiki, ko aweni ko hose vāniki. Ko aweni a ko panongo atu ki e te koe. Ko ia I he tau tuku pāpea mai tau pārpapau I e tau mo ui. Tihe eiki e tari kuau ka me tari ui e. Teu ke pahe he aho ni. O ki kai kohono ui pe ki tau tolu. I he pongpongini pe tau tari hio pe. Te koe tau tari ko au pe. E koe ui he koe te ui ki tau tolu he o tua. E kaini pe o ku kainga maari e te kaino hua. Hala kononga koe a oi mo ui. Ka kui ki tau tolu ia he o tua. I he ngahi mea. O ku whainga taa ki he tau mo ui. O ku ui ki tau tolu e e ki, te tau hoko hoko atu, ai mui mui o kato kia kia. E he tau tuku paa ko ia o e tau mo ui, ko kei hono ngahi pore kua mai kori tau tolu. Ko ia ko e ui ku whai ma ki tau tolu, ko pore ia, te te tau tolu. E ai taimi ki tau ngoi ku tau hela ia. Te hangi e ka tau ka hoi, kai taini tau ngoi te tau mama. Te tau mui mui koi a kai ki e eki. Ta koi tau tuku pā, te mo e tau tari koau ke te ia, koi tau rea ia. O ku wou loto, te ko mate I te, te te hoko ko te wani ki a au, te mui mui ki e eki. Te tuku pā koi a tau kai. O ki kai koi tau rea te eki, E kaini whainga ta a, kue mao pe, e whakawhainga maari e pe hara whanonga, e kaiki ke malawa ai kaini a whainga ta a, I kai. Koe tau tuku pā, e tau tari koa, e mwiki e I kaini e whainga ta a, tau pe pore tati pe, e uke I hoko pe, koe tota, oku mui mui ka kato, ia te ko. Whainga ta be soki ai, Ta koe tuku pā, ma tari koe au koe au mo ui, e ui, toka hoko, e māki mou tō hoi tō tine I aoni. O tau paka hā I ai, e tau tāpā pau I, e tau ngāwe aonga aku. Ai ngāhi velei, tere ngāhi tāpu aki, tere tare niki, kua o mai e o tua, te māki tau tōru I ne kononga. E kau te tine te toa te e pia e lelei, Oku hu I ene mo ui.
e o tua pēnui o kunau ma o tarenuki ko e kaupaiako. E ai ni ihi o kunau ma o a tarenuki ko e pipine hiwa. E ai tau meni ihi o kunau ma o a tarenuki ko e kunau ma o a loto lai. Ke nau hoko ko e kau tau he lotu huhia e ko e lotu mila. E ai tau meni ihi o kunau ma o pa mo tare niki te koe matula te whakaloto lahi. I he mo ui te mo ponongo. E he mo ni ihi o kui ki nga tau ke nga hoko te kaukati. E mo ni ihi o hoko te ia te kau tokoni te te kau kau ngā pononga le lei i he pononga ama. E te mo ni ihi ko nau loto o nau loto maulalo kui ki nga tau ke nau nā aue te mai eiki o whaitaka longo longo te a nā aue ko tō kōni te mā te nau tōle. Koe au ke ke he pē ngā tari ni ki e te ki tau ka tau ko tō te. Kau malama reo tua tene nā aue aki a taina loto ko ia oku loto aki lono loto e tari ko au ke mui mui te te ia. Koe tuku pā o e mo ui koe tau whai mo oni te te ia te ui o ki pai mā ki tau tōna. O ki teike, o mai he o tuā ia ki tau tōu tēne, tāla mai ki tau tōlu ki tau pai e mea ko tō api. Ki tau malawa ki tau tōlu ki tau pai e mea ko tō api. Tā kune tāla mai ki tau tōlu ki tau pai mo oni. Ki he kihi i mea ko ia o tau malawa, ki a mwere rei me tā kua ki kune o mai, ki a mā ki tau tōlu ki ho tau nima, ki tau ngāwe au ngā. Te ka tanki ngā ue iti iti koe au tau whakaoko ke lava ke toi ai ha loto o hata i pononga ana. Ke lava ke whakaloto lahi aki ha mo ui e hala pononga koe au ku tau i ai. Ke tau ilo ki tau tolu ki pononga. Aki ngā ue au tau whakaoko tāku aonga ia kere tau tātea. Hati i rea pe, te koha mari mari pe, te koha ki oka au tau whakaoko. Koia i he sāpā te koe ni hoi kua whine, o ku te waki ai a tari ui ni tari koa o hoi kua whine. O mua nā tuku ke hoko pē ai a honi koe ui te ho tau hingoa. Koe ui te ho tau te whine. Tai tuku mua ai a honi ke hoko ho tau ui ke tau ki hui pā koe tui kui ke tau mo ui. Te kua tau matei teu koa te tau tāri ai ui ai otoa. E tuku mua e tau tāri, e tau hane ko ia, ko tāri, ko whai i he pongpongini, ko whola ko tau tanonga ki ai. I he toi haere mai ai e ki o ni ui, ai tā mai o eki koe ni ko Sāmi Wela. E tuku te hea i Sāmi Wela, whai mai hao whola whola, e ko whakaongo atu, i ho o tā mai o iki. Pai mai ha opolo kola, e whakaongo atu, i ho o kaunanga ko au. E whakaamuia, e tari ko au ko ia mai tari i e ahoni, e tau whaki ko ia ho tau taini, e mai tau mo ui ki e iki, e ui kone whai, e mai tau tau i whanonga ana. E tau tari ko au ke te ia, pia ke tau ilo he tau tari koa au ke te ia ke tau taha au tau matei te ke whakaata e tau mo ui ke me ngāo e ake ki tau tolu ki e me ngāo. Koe a koe ahoni au ki kai koe tau lava ki kai au nui ke tau e kea pe ku ase ha tau hingoa i he tohi risi koe au nga hingoa au kei kei ui he ahoni. E tapau e kai kei ui mai ho tau hingoa au tau lota mamahi e a tau loto ita. E we ahoni, e tau alu ki e tari kua we ahoni, e tau alu pe tau kuhu i te ki e te tau to. O kou kama pau i e kumo ui kou koko pā, ki e tari ai ui ai otua. Tau ange ki hoko ai tari ui e ahoni, a wikai koe krisi pe o hanga hati ngoa, o kau loto te hui me kau wako naki, me kau malanga, pine. E ui hon lau ngahi ki ngoa i le ahoni.
Tai tuu muakin hokoi tai liitoja ja honi. Te tau koi lisiä, oi kauhi sinne, oku nau loto aki. Oi kauhi sinne, oku nau paimo on. Oi kauhi sinne, ku nau tukupa, he nau moui, he nau ngaui, he mahe otoa. Koi ai pomoak tala monu, oku rahu kua tuki he si hoi kua sinne katoa pehe, he sapati mahu ingo koin. Moi te utari ui e ahoni, tawango, e mo mauha sapati utari ui, e sia, mo honu kresi ia poki, e ako e ni. E tau lotu. E go mas mas, mau go malo atu I he pongpongin. Ko o ki e ui ki mau tol, o mau ngahi hingoa. Mau kolho mre more atu e taimila. Ane e kua mau pole pole ka ui ki mau tolu, o ku mau malanga, pe e ku mau. Ako naki, pe e ku mau lope hu. Ane e kua mau pole pole, kua hangahi meia, pe kua hangahi latanga, kua ui ki mau tolu kia I, I he tari ui, o e hoi ki mau tina. O ku mua ke mau hane e kua sani e la, e kua. Ke mau ila kua pau he mo ui, e mau taria, pai mai e ki a polopola. E ko whakaongo atu, ai ngahi kaunanga ko ki mau tolu I o apia. E mau whaamu ke mau tari ui, mau tari koa o atu ki a apiana. O ia ko e ui te ke whai, pe mau ki mau tolu I a apene. O I tei ko e lauhi ngoa pe, pe amu e mau tari ia pe mau koa o. Ta ko e whawapau I he mau mo ui, ke te kau I ki mau tolu. Te mau hoko koe kau kora mo oni ai a piona. I he mo ui te me whanonga o mau pari I tei. Uku moa ke mono ui ai hoi ki papine. I he te utari koa o e aha koen. I whai pia mei loto o ki tai te whai mutupe. Ta te whai aki a kotoa o mo ui. I he papa pau I. O hui ai a manaki. Ta moe pole te ngāue I he ngoue ai e ki. E te maumau ai e pare, e te keu e apiona, e a māti mau tolu, I e mo'o. Mai tāpe kina mai e hoi ka whini ka toa pē, I e aon. E a te ngā katani a mamaka o e a te ni. E maumala tu a toki a e tau ngā ue mama, a tō kala mau e aon. E tō ki te kau panongo. A tō te reka kala mō mō tini mūte, e te mau whānau, mau tai te kua tino apia. Mana tua je toki na tau na tau tai o sina I aki te ni kore mahaki a o tia o tau kua mo ui Paolo e teho maa I ki sonena na tau lo ku na o haiti I he mo ui koini o a tau a tai na mo ui te toki I o aki te ma mana tua toki e ki e na tau hoko na ngari aho I aho ngari pao whami ngari tai tua ma fie tia he lava me tau maa toki ai Nau tolu, nau tēngi ia, ai māwai e noko o taimi, o a nonga pa fie nāri e te ea. Nau mai tō e te hoki a ngāhi. Maunga kereso e ahon, nau tolu te nau malanga I ho holo polo, o koi te eke kei tāpua ki mo kona ki au māri e te pere a ngāhi ato. Eki pa kato mua e maulo kun, te kau mai se polokara māri tō tonga a te wāhi ahon. Tuke mau mauha ahon le, me kereso ia, E mau lotu e me kore koe e

Kulawai tau pokalama, wato mali e pompo kwenye, mafu hapa di e kata iki faifikau, ko feni mankia. Kwa e fatawangi na itukone a e folfolo e pompo kwenye, kila langa e tau mo uike kakato ia kalaisi. Fatape fokia pa mo e talamunua tuke ngahi mato a fi a Ai fa e ko to pe ka mai ka fi fini ko to pe o ko te deu ke fa e tari ko au ki he ui o septema o wa fi wa no ta ku fo ke septema ko mai na ka ho ek fa fini fa ya e fa fo wa ko vi na ni te mo te tu pa e mo ui e ho nga ia pe e o fa ai o tua ko da dai mi o te mi te wa no te mi te wa no pe ha ko fi tu ko la va e ta po ka fa ka to me lie That goes on with me here, the Fonga, the Kanga, where little tongue are the raw, and not that tiny lake motor, a pompongi. Sapate, go one noa, or September, a wafe, wano. Koy going and I will forget little oak and a langa and more weak a cacato, ea calaisi. Koy tau programma for key, sapate, go ni, koy. Hilipe conic, the hook at the big programma, koya, or in a heva for a fetae. O langa vai e ke hawhi ko ia ai walu. I hawhi ai walu tau hoko atu ai ke poklama ako tui tapu. Whaka hoko atu e he tangata ai ki whai whikau whalakesi fili ai. Hoko to ton ko e walu pa oku hoko atu ai poklama ko ia whanau ma kalaisi. I hiva whaka hoko atu ai tau poklama ko ia tau tupo e ahoni. Pia I he hongo fulu I he hongo fulu e whaka hoko atu ai tau poklama ko ia ke malanga oi ahoni. Ko ia ko fifia fo ke tantali leik mo toi pongpong ko ni, pia mo tau kau whatape he whawhita, pia mo whaka malo ke o tua, ko ke honge whai nga ta ai hala whanunga, ko tau hi mai ki tau tō, tau te au sia mai ai mo militi ko ni, o ku tau whawhita I ai pia mo whaka malo ke o tua. Ko ia ko ku te tau hoko te pike tau programma na hoko, ai ko hiva whawhita I ai whawhita ki mo tō, Ke tau kau whakataha I e polo kalama ko ia o hiva whakawhetai.

ta tali re pe fumuto ke pokamo ke le tio tonga wa te roa ka vinga nga ue le tio ke la langa e mo ui kakato i a kalaisi ko tau tai miu koko to tonu ai fitu ta tali re pe fumuto ke mo to ka mai e tau pokalama i e pong pong ko ini ko au suana mi mea ta ko fafonga e te ka nga ue le tio tonga wa te roa no ta tali re ki mo to ke tau pokalama i e sa pate ko hono huo fulu wanoa o September wafe wano. Ko e tahiwe fokwa feta e pa mo e tuku kololia ki o tau otua ko ia o kua e o falai atika te kimuto fo malato e pe tau pokalama e pongpong ko indi I hafe e valu e whakahoko ai tau pokalama koto I tapu whakahoko atu e tangata e ki fai whikau whalakesi filiai ye hoko koe e valu e whakahoko atu e tau pokalama koe whanama a kalaisi ye hoko a hiva pokalama ia ai tautupo e aho ni ye hafe koe ia ai ye hongo fulu ye hafe ai hongo fulu If I hoko at that without Pokala Makoya King out from Miss Nale, for Hoko de Tata Aki Fafikao, Togeta for waiting Motui for Nua, Pe Hoko Koya Hango Fulu, if I hoko at our Malanga or Pong Pongoini, for Hoko at Pay Tata Aki, Togeta for waiting Motui for Nua. Koya Fafi at Pemo Kita Toki, the Kafrata Pemo, a Hikiaga Fafita, Ipamo for Maloki or Tua. Tawa Sia Maya, I saw a party on a toll when Mahina go September. O kuikai ko ha mesi e o kuikai honga whaingata ai hala whono ngā. Ngahi lotofale ko hoko ai māwai pia moe ngahi ofaanga. Pia pehefuke ngahi lotofale o hoko ai ngahi tau motua. I he ngahi lotofale I tau hivanga fulu mā tolu, tau hivanga fulu mā walu. Pehefuke kia ngahi whanau tau wataha. Pia pehefuke kia tau taha. O tau kau kotoa pe I he whakawhitae kou hi koe malu mo ui. Whai hatau e ki mata ki tau tō. A te hiwa koe ni ke tau hoko at ki ai koe himi koe ni manoa o no. Monu e kakoha monu e tau mawa e ki o kuofa. O tali e tau lotu pe a kau e tau mea kotoa. O kuai hatau mamai whakahake o tua. A luatua te kake e tene kau I hono fua. O kuai ho ai ahi awe ki a sisue. Ko tō mai ha mamai. Tala ki o tau kete. Ko tō utangata hena. O kutaritari ia, kene fua hao kawe ngā, whakaai ho mawhasia.

Natalia lebe from the programma ko elete otonga a tierra. Ta frafita pe foki ta wa si mai ai sa pate ko ni pa ko wa ia elete yo yon ko programma ni o hiva frafita.

0: ka koutou I te o kaupe moa. I e whakawhita I ka wiko e whae ko I ni, ta o walongo furutupo whakambe ki whakahauko atai piha ni pōpuaki, tala monu pia moa ni whakawhita I e pōmpong ko I ni, ko I anga whainga maari ko I ni pia maa sela sela, ma loi maa mpa, ai pōmpong I ni, a te whainga maari ko I ni maa.
1: So ana whakawhita I a Jehova, he ogulele I au tolonga ta e ngata e ne alo o wha. Ko ia e fia anga e whae e ko e ni neongo kwa ike whaalawa ki chayone. Ka koe whaafeta I peho mauloto ko e omi e tau e walungo pulu ko e tau lahi a ki a teki mautol. Ka koe fia ia e whae e ko e ni ki o atu peha popoa ki tala monu. Ki si ngahi pofonga si ngahi whae o pule laa. Tapi he po ki si one hanga ko e kaunga lotu ia. Ko mau fie fia pe tiulipe, kai ke aha rea fe unga, ko rea pe o fafeta I ke a Jehova. Ko Jehova e rei anga mo tau malu anga, ko tunga anga pe ia o tau ngahi fai ngata ia. O kua fio ai o tuai o tau loto loto nga, he aho ni mo tau loto. E ne fie fia mo e hakai langi tau, he ne omia e fai ngama arie ke tau inasi ai he aho. Whakakoloa ko e ni mo e tau whakakoloa ke a teki tau tolu. Tau mai aku iai ha tau ngā aue, ere rei pe tau. Ko e ofa tō ngā ana ne whai he kolosi kāre vare. Tau hao mai ai o au ke sāpate ko e ni amana ke tau o ai ki whare lotu. Whai pe ha tau lotu. Mo whakamalo ke o tu ai ko iak ne whai ho tau tau hi. Pea tau kau he sāpate whakakoloa ko e ni. Ko e pōpō aki tala mo nū pe ki si ngai whae o pure la a I kai lau hi ngoa. Ko e ngai lelei ko tawa pe ko whakamo oni e ai whae ko e ni. Ko e tui ni o e ngai tui ko e eiki o e ngai eiki. Ko si hova sāpā oti e la e lo a ai a Fiona. Ko mau wha mā lola I atu o tau hi ki mau tolu. Pea mau au ke mau kau he tari ui o e tau ko e ni. I kai ilo ha taimia. Nā iai ha taimia ko e osi e ni pea mau pōlau ke he api mau. Ka koe whakawhetai ho mau loto mo mau lau mārie. Whakataha si ngai whae o pure la a pia pehe foki o ne hunga. Ki kau whainga tā ia ki tangitangi manukia kau ma ai ho e iki. Mo si kau wako naki ko tope. Mau whawhetai pe ki e iki ko ne omi a whainga mārie ke mau kau ai he a koe ni. Koe anga ia e pōpua ki atu ai kau tōure ke leka. Kua whakamo oni ai lau e polofola. Koe tau e walungo fulu. Ko mau kau he ngua e eiki. Whawhetai so ana, pa ke omi peha po I hiwa whakalotu, ke ave aki se upopo aki, ke kau ai vai mo kau tauri leka, pure la a kau maasi o ne hungani. Ma lo o falahi atu.
0: Ia o fa atu se la tala monu atu ke whawhau e kovinani te e tau koeni, pia pefo ki ke ngai wha e o apiko pure la a mo e apiko e ako o ne hanga. Hei whakone sene di, atu ya maki mautoro, sa me ua tolu.

Mano, we don't want to bump in. But every more he come attack it, I walk to his up and bump in, he has a lot. Ramath. Mano, Mother, when you have bump bump for a clock, when you walk for me, I mean, hey. Mohe, you mong a man or anger. At the mouth of it, I even mong a man or. Yeah. Taupi. Pemai oh vai a fina go fai. Pemau tu da mo uma ya e sa pati hano wa noa. O se pite ma ek ma lope. Ko re lo ma ni ma ni ni. Ya si mo ai si ka wa we le ti o tonga a te ro. Me fo ke o tu a ke. Ti ka u. Fanong ko to pe o bong bong ko ni ta pa pe ku na ya i he o pe tu mai ki ke hi kwa to la ma ni ma ni ni fa fa le te na to a pe ke sa ta wa tu tu i pa mai ta na ki he ta la noa pe mo po la de o ku fai fi ako aki he fro fro la ma pe mo ma on ya ya fi on fro fro la de mo na ka ma wi lo o ku he ho la ma ri ke to koni ia ki ma tolu ko ma ulo tu ia ka fe ia fion to koni ia ma tolu ta tak ya me si mo vai vai de ma wa ko ai ho pro ho la pu pu ni ho ko ke tu huru ke ma ra ka me mo e ma ma ke ho ma hala e te bu e tu ke ka pa sa fro la ia ke ma u fa ia ke ai fo no ga piki piki ai ka wo ko ma tu da ma ui ke breanga Ogu mau hanga ki ahi e breanga hei mani. Ke lotu me huu hake atu, sisu kaisiko alo mo fuamu ui. Amen. Me tau, kore me mo ke ulau atu, ai tau porofora mungungi, tohe aho Filipai, wahe uruaki, ua taha ki hana tolu ngua fulu. E au pehea hono lau. He koe mea kia kita, ko ete mo ui, ko kalaisi ataa. Pea koe te pekia, koe āsiri hoto whakakoloa. Ka, o ka pau koe kumo ui atu i he kakano. Ka pau koe mea ia, o ku tuwai e ku maufua he ngā we. Pea ta, o ku ikai te uilo, pea koe hā te uwhiriki ai. Ka, o ku whetoho aki, au e he mea koe ia e ua. O ku huu hoku loto ke tuku whora watu. Ono nofo mokalaisi, he ure rei lahi hake noa pe ia. Ka, koe nofo pe ihe sino, o mamafa ange kia te au, koe uhi koki mautono. Pa he kuongoi pe he, o kuo iro te unofo pe, o mo ui atu, maa mautolu kotoa pe. Ke whakalaka ki mua ho mo urotu. Pea fai mo si e fia, kai tupure kina ia kalaisi si isu, ho mo wiki wiki angana. O tu unga ia te au, koe mea I he e kutoe feinga, mō ki mautolo. Sino pē e mea, hau mou whiangai whai ki mautolo, oi koro. Ke tāu ia me kō speri, o kalaisi. Koe hui, pē te aruatu o mamata, pē te aruatu o mamata. Pē te mama a pē, o whanongo ki hao mou ngāhi mea. Ke ke hāu mou tu umau o lau maarieta. O mou loto uo mō ngataha pē, ke whakawhite whitaa ma ae loto pā gospeli. Pē a kui kai te mou li fia I ha mea e ta, o whai e hao mou ngāhi fili. He ka tō onga ko ia, koe whaka ilonga mala ia ka te kina tōru. Ka, koe whaka ilonga ia, Oho mō whaka mō ui. Pea koe whaka ilonga foki mihe otua. He koe mea ofa kua ne atu ka teki mō tolu a ngā aue ke whai ma a kalaisi o wikai koe tui pē kia te ia. Pea ngatai, ka koe kā taki ma mahi foki koe uhi ko ia. He o mou whewha uhi mo he whai ngata a ai pē ko ia. A ia ngā mou sio mu ai. Ia te au, pēa au mōwhanau ngoni, au ia te au. Amen.
Te tau whorawhola ia ke pong pong koni. Mea me he tohi a Filipai. Anau ia Filipai, ka inga whanongo, te ke whai e tau tala noa ia pong pongi, tape me a fiu a tuai tau rotoro tonga. Mea tapat ke gau ngā au e re dio tonga a te aroa. Mea hufanga atu he ngasi tala whakatapu kotoa pē. O kufa a whai atu pa me he le tioni. A tā mōke whenga maari koni, ke tani tani fie fia ki mōtu tolu kotoa, kuru me a mau mai pē ki he tau a kotoa I tapu, pa pē ke proklama. Ni te o tonga a te aroa, tra munu atu whatangi lau maari maari oni, e whapuruburu ki tau tolu kotoa, he pungurini, pa mōna whorofora, hoko e whorofora, ke tuku hulu ki he tau laka, māma ki o tau hala, me whakahino hino hala, me skapasa, ka te wholau, ta taki ta tōma me heni, e pre anga. Whora whora e pung pung koe, ni tō e me tahi a Filipai. Ka e, whai tohi e pung pung ini, whai tohi a paura lo tonga, o kuna ke I nofo pōpula. Ka neo gane nofo pōpula, kei koha mea ia, ke nofo ai. Ke tuku ai viritaki a Paula ke whai ai tohi koi ni pea koe tohi ni ke siasi nei rakifufua whakatu e Paula I Europe he wahe whura loma le uingo mastaonia uinga na whakahoka Paula e tohi koi ni uinga toka e Paula uinga e ka I ka kau lotu pe kau karistiane uinga kamata ke nau Ako naki, ake ngahi toka te rini hala, ihe nau whai ai lotu. Pekai ke, kenge mano ngā Paula, he tio e aru hala ngahi aku nako ni paneha ngai o whatu ai I piseri ko ni. Kai kehe neongo ai whepaki mea mene ihi ko ni kane uha, ihe tohini ai uho oe fie fia moe whakatu a merie a baura ko o makatu unga he ne whalala ke sisu pia he tohini ukune ukune hanga whakasino ai koe taha moe sisu ko mea ofa ia mehe otua pauku taha taha me mo si iso, ta tau ai pei puka hae whai ngā taa, ta tau ai pei a puka ha me au tauraki me mo ia, o ku nego me au fie fia, pe a mo fie maari e mo nonga, he kona he uhi ngā pe, he kona au taha me mo si iso, ka ispa koe kakano ia, pe mo e uho ia, o e tawa noa, e I he tohi a Filipai e pung pung koe. Ko ma tape ki tala noa pung pung I ni vesa no wang o fulu mātaha. Pea mo he aki e Paula o pe he koe me aki a ki ta koe te mo ui ko kalaisa ta. Pea koe te peki a koe a siri a hoto whakakoroa. Pea wang e ki vesi koe ni mo ui kalaisa ta. Pekia ke whakakoroa. Ko haia ia te ki tau dolu. Ogu ne lau e mate ke whakakoroa. Ko haia hata. E tala noa ko e mate ke whakakoroa. Kau ia he tala noa whakaafora. Ogu whai e paura. Ko e ne sio. Ko mate ngui gai ko ha mawai, ko mate ngui gai ko ha ngata anga, ko mate ngui gai ko ha mea kene hanga wai tu ua e mo ui ka koe whakakoroa. Ka ngane ngu hoko ai o ai mate koe whakakoroa, he kona ui ga, osmaka mahino pe e paula heni. Ko mo ui ni ku kawaisi ata. Oku whai ngā taa whau pe oku ke hataha
au e kai kere mao ka laisi, ke re tari, e whakakau ka o e mate. Au e ande ia e manawahe, e ande ki tautau e manawahe, mo iri fia, mo onia. Ka, he tau mao ka laisi si iso u. O ku tau iro, ta tau e pepaka whehala whanonga, te tau whanonga ai. Mo ne punake, taha ngai punake e usiria na, ka iai e si su te te aluai. Whewe tungu ea si su, kwe tungu te whiri ke te aluai. Peka mangu whanwe mo ui I e sisu kalaisi. Tau I kai e tau mana wahe ki ha mea. Au tau whai ha tau tui kui ngā tau mani le leita ha, he tau ilo. Ko sisu kalaisi, ko ia, ai tako taha, o ko mei ai, ai mo ui. Sisu kalaisi, ko ia, ai tako taha, o mea te ia, ai mo ui. E ku kai ka spekia sisu ia. Te ria, Fono alata, hiri ahitolu, pia kuosi faaama e sisu ia, mo ui mea mehe mate. Tau inga e whakakoloa, kia paula, ka pehe mate ia, ia sisu kalaisi. Hei kai kia mui kai aku mate I mea ae o ngatai. Ka, ku pau ke te toi tuu mai ia. Pehe e paula, ka o ka pau ko e ku mo ui atu I kakano, ka pau ko e mea ia ku tuu ai e ku mao fua he ngāwe, Pea tā, o ui kai teo ilo, pe koi hā teo whiri iai. Ka pau koe mea fuwā ia, koe ngahi mea whakai ka kano. O nofo e tau mo ui. Mo ui whakai sisu ka laisi, mo ui whakai ka kano. Tau mea paura ka paurewa, koe ngahi mea fuwā u pwai aki, mo nofo e mo ui koe ni koe ka kano. Tau ui kai tau ilo e koe hā mea. Te tau whiri iai. Ka ka pau koe mo ui o ku tau tuu ai, pe ku fua ake tau ngā ue koe whakua si su kaisi I he tau mo ui, o ku tau iro, koe mate e ka whakakoloa. Ka ka pau koe kakano, tau toka ake kai ume e whakai kakano, pa ku tau ke inova kai me e whakai kakano, tau mai pau laheni, tau toka ki a hake, e koe kai me e whakai kakano, o ku I kai, pau tau ke inova ai, mahina yo ku te kai ki tau whapapau I tau toru, Koe haka mea ki tau whai. Koe sa raua tō luka aku whē toho aki I au e mea ko ia e ua. Aku hua kukuro tō ke tuku wholau atu o no nofo mo kalaisi. He urelei lahi hake noa pe ia. Ka koe nofo pe I he sino o mā māngi ki a te au koe uhi koki mouto. Saka mea maari utana ka paulaheni. I hana lau maari e mamane mo ui wasi whia mawe I e ke tuku wholau atu. Ka uhi ko kalaisi. Ka I hana kaka no, hene, whaka amu ke nofo mea moe, mo kei tokoni ke he kakai, to lahe hake ko Filipai, te kai ke whapa pape e nau tuku I a kalaisi. Mea moe, ka urotu o Filipai. Mea kumaha wika I a paura I he ahangoe ni. Au kei hi whiriwhiri ngi o uai hono loto. E ko swe mau I a ia. Une asu ilo, une tari a klai si su. Une tari a peki a. Pea kune ilo ia hekei ke mate pea nofo ai o ton. Ko pau ke toi tuu ia. O alu o nofo mo kalais. Ka hiro tawa aki takano. O kune whakatoko kai. O kune kei loto ke tokoni. Mo whaka māma ae ku nau tolu o nau nofo I he whanonga a ngangu ni ke nau ilo a sisu kalai. So koe ke uhinga parahe e kakano he ni kwa mea o ku nofo o whai ke uhinga hanga he mea ui kai toha mua tāo. Kai he tā noa koe ni uhinga parahe o whaka mea nafo he ta whaangi koe ni kakano o whai. Ahono ke I whakahino hino mo to koni ka tingi nau tolu te ke nau ilo e sisu. Pai he e kua koi pe he, kua ilo te nofo pe o mo ui atu ma mo tolu kotoa pe. Ke whakalaka ki mua ho mo rotu se. Ai kau rika ia, ai whakaam pe hea paula ke nofo a tokoni. Tokoni ke hai, tokoni ke toa taha kotoa pe. Ke mo ui atu. O whakalaka ki mua e nao mo ui. I he lotu. Wese roua wha, pe a whai mo e fie fia. Kai tupure kina ia kalai si isu ho mo wiki a gana. O tu unga ia te au. Koe mea ia e kutoe whea ngai mongi mo tauru. Sia.
Eka mea, eka ogu feinga paula kia he tala noa koe ni. Oswe alu ka si sukalaisi. Ka ogu whaka amu. Ke nofo feohi pa mo ke ki nga tolu ko tau pe. Ka kai ko tau pe, te ke nga fuapa pau. Tane si sukalaisi, mo ilo si sukalaisi. Koe uhi ke lawa ke nau ilo e si su. Koe uhi ke nau fie fia. Tupure kina, e nau fie fia. Nau fie fia, pe tupure kina e ke si sukalaisi. O ilo, si sukalaisi, hona wiki wiki anga. Kai tō unga, he nau fia hui pia mōpāra, he kainga. Koe fia fia, koe kresta o mu ea e o tuā, he mau he mo ui ko tāpe. Koe fia fia, ka pau e mōre fia fia mea fia hui anga. Ta tau pehi e whā mīri, ta tau pehi e siasi I whonua, ta tau hene mo iwha fwoi nui nui, ka aku mōre fia fia mea kita. O hinga, o wai mea ia, o Ong tonu ke nau whatonga ngai. Kwa ong mōre whiwhia o mātu unga iha mea kune hanga o ne wei ho tau roto, pe te ne wei ina tolo hawha ahinga mea. Ong tonu ke tau whatonga ngai. Ong uiei uhinga ngai o mōre whiwhia. Ong mōre whiwhia, ong mōmana tu I sāme ua ngofru mātolu o kusio tau ngai Filipa meihe. Stentehu e otoha te epire maki tau tau siho tau kahi firimi he. Me e firimi whaiko whinga ke kū moa e tau moui. Whinga ke whakamawae I ki tau tonu pia moe tau hoko e whana wohi ai pure anga e otoha. Ia si sukalais. Pea tau kū more e fie fia. Pea me ia tiki tau tonu. Tai meo kwa ke tau whakamapau I ai. Koe whana ki tau tonu e otoha. Ta iheni. Mahino aumito. Se me hitala noa oi pongi pongi I koni. Ka pau kalaisi ia tau mokui. Ta tau e me puka hae tukong tau ia tau fie fia me. O koia kai ka whanonga. O e ai ke hanga e ha mea. O toa fie fia koi ia pia me he tau mokui. O ta tau e me. O a o ki he matea hangi ko tala noa ufai e paula he pongi pongi ni. Koe tau whanu kalaisi ia. Koe tau whanu I he sisu kalaisi. Fona si sukaisi he nau mo'ui. Fona lau maari maani on ia. Kwa nga hape ene hanga to'o ia e mo'ui fefia ma mente ki tau. Ufa hape e mung pongkoin. Kwa tau whanga papau I ong tau ia si sukaisi. Taha mo si sukaisi. Ta tau e me wau ke he mate oua. Na ahoko ia. Kwa hame a ke matapama e aia se tane mo ke whiri. Kere ei ki tau tolu. Whanga mawae I ki tau tolu me pure anga he wani. Mwen mwen I tanga ta, fa mwen mwen I tanga tolu mwen mwen kata fa tonga nga. Ai ne, tolo tui mai, ke te kei, a fa mahino, mo ui ni, mea ke ki tanga ni mo ui fonu ya kais. Pea ko ete peki ya, ko e asini, hato fa nga koro. Mea sa no ua fitu, sino mea, ho mo fenga I fanga ki mo tolu, oi koro. Ke tāu, wia mwe gosperi, o kalaisi. Koe uhi, pe te waroto mamao, pe te mamao, o whiangai, o whanongo ki hao mungahi mea, ke hā o moutu umao, o lau maari taha. O mouloto ua wonga taha pe, he whanga fiti fitaa, mwe lotu whanga gosperi. Se, mea mawia, ia a paula. Wahanga paula uki ki tau tolu pungpungini ni whakataha pa mua whiri pai. Ta tau ai pe ia pe wahao ai tangata a paula. Pe I gai. Pe ngu nafo e mama au whanongo mai. Ko mea o whiwhia taha paula. Ke whanongo mai. Pe ngu tui kai uho ia me lau maari e ngu hoi fua ke ai ai sisu kalaisi. Ngu tau uo uo ngataha. Ko I rea uo uo ngataha. Whai taha. Oku mahu inga ke tau taha moho tau kau ngā whanonga mahu inga ke tau fie whakataha fie he lelei fie he tau ihe eiko si sukalaisi a wai ai taimilahi au tau tala peke kau karistiane ki tau tolu Kau kukai ke tau fie fie na tau he tau hoko kue kau karistiane. Whakata.
Pea kai uke pung pung kwenye. Kwa whakala dolahi ka tiki tau tolu. Maho inga e tau uo, uo ka taha. Koe ua, oku taha. Ka pau, oku ikai ke pehe e tau nofo e hese asi, whaamiri. Mare fie fia pa tiki tau tolu. Ka ku ikai ke tau uo, uo ka taha, ke tau ngā ue whakataha, pe tau mea taha. O maho inga ke tau toi wakai, e tau mo ui whakaristinea nehe pung pung kwenye. O ta aro mai si su, tokanga. Ongi kai ke fon, e tau mo uia ki tātoni e sisu kais. Ongi kai ke kais ia e tau mo uia ki tātono. He u tau kei mo ui where keu. He u tau kei mo ui. Tantaha mo ui mema ana, sio kita. Ka wuki e bongbongini, ka e ka whanongo, ka u karistiane. Tala mo upa me fine mui. Mo tongo tongo me amai hifolofolahe bongbongo ini. Tokanga ke tau mo ui uo wongataha. Tokanga ke tau mo ui fie fia. Koe ngahi sino ia. Koe ngahi sio atai o kune. O whahae mo ho atai e tau ngai mo ui. O ku tau e sisu kais. Pea ku tau taha pe mo sisu. Mesi hono ua ngā fulu maan hiwa. He koe mea ofa kune ato katiki mo tolu a ngā aue ke whai makaraisi. O ku kai koe tui pe kia te ia. Pea ngatai. Ka koe kātaki mamahi foki, koe uhi koe, sia. Koe mea ofa, koe atu ke tiki mautolu, a ngā ue ke whai makalaisi. Makalaisi. O koe kai koe tuipe, ka koe kātaki mamahi. Whatoko ngai ake tala noa mungmungini. Koe mea ofa, koe mai he otua, koe mai tamai ke tiki tautolu. Koe ngā ue ke whai. Pema asisu kaisi. Oku iai e ngā ue ke whai. Pema asisu. Oku kai koe tui, koe whai tui pema mate. Ikai. Kai ka whanongo. Pore iki tau tau tau tau tokanga. Oku mahu inga ki tau whatonga i e mea utano ka paulo he pungpungini. Koe ka kai, oku kaisi ia e nau mungu ahi mo ui. Oku iai, ai kai kolosi ke fua. Pea hui mahi mea koe kātaki mamahi. O hui ka kātaki mamahi, o un tau wholo e kona. A wai e taimi o ku kape mai. Ha taha kate kina o te whamore more. Wai e taimi o ku whai mea ha kōmi ka kina o tau whamore more. Koe ngahi kolosi a koe ke tau fua. Koe kātaki mamahi ia. O hui ngai koe tui, koe tau tala pe koe tau tui ke si suklaisi. O si, ngai ke tau whai mea o omi si suklaisi. Pore e pung pung koni. He mou fe wha ui, mwe whai ka taa. Ai pe ko ia. Aia, na mou si o mua ai ia te au. Pea mou whanongoni, oku ia te au. Kaika whanongo konu e ufa ma opo ki tau tolu he taa noa. Oe pung pung ini. Ia te me e si koe ni. Koe tau tui, mana tui, ko pao ke tau kata ki mamai. Koe ka mea koe tui, ke si su kaisi. Pea ngā koe vesi uraki u. Koe kaha mea ia, koe mo ui, mo ui ufon mea sisu kala isi. O ngā toke, fononga moto ue i pehe hana fononga uiai. E kai, pore ikita toi mungpungini, mana tu, koe fonu, ai tau mo ui, pe koe ne kala isi ia tau mo ui, kuo pau. E ahto mai, kolosi ke fua. Koe tau tui ke sisu ka isi. Koe pau ke tau fau he hala, he hala kwe ka ta. Ka kukai ke hame ten hanga maa vai i ta, whaka maa vai i ta lo. Koe tau ua ua ka ta hape po ka isi. Koe ke hame ne toko e tau fie fia. He u tau ilo. Koe ku tau ta hape po sisu ka isi. Whanau ke mo mao. Pea ke tau mao. Ha wike nenei, wike u tau ilo. O ku tau fie fia. E whanonga ngā he uta ua ua ngā tahame mo sisu kaisi. Ke tau lotu atua mafi mafi. Mau whakawhika e mo whamalo atu he mau whikau e mong mong koe. Eiki. Kane tae oua ho kau mai. E gai angi mau tolu e mong mong. Ini pego mau fie fie he mong mong koe. Mo hana whikau. Pore ingi mau tolu. Mau inga. E mau ngahe mo ui. Ke whanu. E lau mārī mārāri, tēpū.
Stai se ala, e mau ahi mokwe. Tanga meu whai ngofua. Aka iaha ane mau pekia. Kwa ke mau lau ia kwa mwore ka kwe whakakolo. Haere maha lau maare maare oni, tohon mai e doa. Ke mau makwa e loto ke he e whai ho ngā hue. Pia ke mau ilo. Kwa mau tare si su klaisi ke mau ahi mokwe. Kwa ke mau iku klaisi ia. Kwa mau iku tui, pia wae ka kolosi mga he fili ke taa. Boy, woo, woo, a taha, bear boy, a boy, fear, fear. A we guy got a boy. A good fang of four, he had a heavy year, thought in the very much. I fear, fear, where Tabog, my ear, do a dash of the woman won a half of life of Guinea. More work I took about with Muyato. Of I feel I know how we get going about Rotu, but who hack at two? I'll go for a full hour and take my dog to a sister's rice for our car, my far boy. Amen.

ka lawa e po ka lama ko te tapu e pungpungko ni o na whahau kua tu he tangata e ki whai whikau wala kesi whiri ai kua e whatawangi na e tokoni ai wholofola e pungpungko ni ke whanotlahi ki tau tolu ke la langa e tau mui ke kakato I a kalaisi ko tau tai miu ko se mini te taha pia mehe walu tal tali re e pi whokmutol ke pokama ko ia le te o tonga o Aotearoa Koe ka winga ngā ue le te o ke la langa ai mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko au sona mui mehea ta ko whawhonga ato e tangata ek whewhikau ko lwhen manu kia pa pehe ke kau ngā ue koe le te o tonga o Aotearoa. Yano tali tai le ki motol ke tau pokalama o pongpong koe ni. Koe tau pokalama a foki o ku helipeni ku tau hoko atu ke pokalama koe e whanau mā kalaisi. Ki he osia ki he hiva, I hako to tono ai hiva. Wha hoko atai e pokalama ko ia o I tala no ai tautupo e aho ni. E hiwa ke hawhihango fulu, pako hawhihango fulu e wha hoko atai e pokalama ko ia ai ngai wha misinale. Wham ki wha hoko atai e tangata I ki whaifikau to ki taa fau it potu it whanua. Ho to tono ai hongo fulu e wha hoko atai e tau malanga e pongpong koe ni. Me wha hoko atai pifo ki e tangata I ki to ki taa fau it I motu I whanua. Kwa whaka whakaamo I he ni a hei lupi vi tuna maka I he hawhi a hiva ke hoko ata e pokalama e pongpong koe ni. A ko ia ko tātale le e pe whakmoto ke pokalama ko ia le te o tonga o Aotearoa. Ko e ka venga ngā ue le te o ke la langa ai mo ui ke kakato I a kalaisi. Kwa e whakia talamonume o wha atu ke ngā hei wha e ko toa peka o mai po ai hawha fini. Ko I teo teo ko ia o tali ui septema o e tau koeni e hua awhi hua no. Septema foki utaku piko e polo ka e mahina ia e pot ngawe a whawhine. A ia o whakamahu inga ia e ae ngahi tau anga o kwhai he ngai hoa e kau whaifikau. Kau maa e kau whaifikau pe pehe foki ki he hoa e kau se tuata. Pe pehe foki ki he kau whinimui ko e kau malanga. Kau pehe ko e kau wakonaki lot whihui. O kwhai ai tuku pā pia mo tue whamanatu. Ai tuku pā ko nā whahoko ki nā ukau I hono lele a ki. O e kospeli ai eiki ko sisu kalaisi hono talaki e ngai whatongia ko nā whahoko. E ngai lotu whale o ngai sisi. Ta tau pe I nusilani pa pehe foki tonga pa pehe foki ki ngai whai anga lotu lahi. Ai au ku kawai e sias uesiliana, sias metatisi, pehe ke sias tonga. Tonga hau eki, tonga tawa taina, pa pihe foki ki he konistu tone. Ko tui o kukawi e ngai whakafo owe tau mo ui, pia mo e toi pole I ki tau tolu ki tau toi whatonga I angi. O ku alpea e taimi, mo e vave mai ai aho, e tau hiki ai mihe mama koe ni, pia koe tau lotu foki mo e tau whakamua, e tau ausia ai pule anga koe ia, o ku alo e tau tamai o te tiu maki tau tolu. Ko ia e ofa atu kia te ki mo tolu ko toa pesi, kau whewhine, I he ngāhi pole whatongia, mō whakahoko I he ngāhi lotu whale family, pe he ki he ngāhi CSC, pa pe whoke I he ngāwe anga mō iai, wai o whalahi atu ke te ki mōtō. Ka atu pe hiva koe ni, ke tau hiva e, mō tā tali atu ke tau pokalama koe ano hoko, ke he tōk whahoko I he pokalama koe e whanau ma akalaisi. Ka atu hiva koe ni, mā ki mōtō ko tō pe, o mō me mai ke ui a le te o tonga o Aotearoa, koe hiva, koe pe he, koe mō ui o kwhai I he eiki, koe tui pikitai.

0: tatali le pe fok motoke por kala mo ke le tio tonga a te rako ka venga nga we le tio ke la langa ai mo ui kakato ya kalaisi ko tau tai mi o kafe ai hiva pe ko tau por kala ma fok e fa na ma kalaisi ye tai mi ko ni ko ya ko tatali le ya hen ya fina ma fi e la ine fina ma lo ho le le
1: Ma lo le le sona
0: fe fe ha ka fina
1: Ai pe malo.
0: O falahe at kakoi at the time ko ni maawe.
1: Yo. Malo lele sana ko kila ko finau mafi. Sana fetai ki o toa I ne ke tauhia mo ki family. O maha o mai ki e talo I sapa te o se te maa wase o ano. Se fe so vai faavis tolua. Ka mo anga ofa mua I ha mo fea ngai mo mananga ofa. Te amo fe whakamole mole aki o hange e whoki koe o tua nene whakamole mole ki mo tō ia kalaisi. Koia.

0: Kol fa mole mole atu pe he motri ama laine a fina ma fi ko fa ngamali ko ni ta te fo ki pe laine ta tari mai a fina ma fi e.
1: Malo lele ko fina ko fina ma fi. O fe ta ki o toa e ni ke ta o hea mo ki family. O mawa o mai ki e tau u sa ta te o se te ma wa se wa ono. Wa tala sa me ko tau hea si hova e kai tu masiwa. O kone whakatakotoa o hinga i toa whala o muka muka. O kone take au kina e wai whakanonga. Ko o kua mā liak me whakafoki, me take au i e hala mā oni oni. Ko hana o hinga e, ke hana hoa whāpe. Ia neango te alupe i e. Ia neango te alupe i e tele au mālā ke e mate. I kaita mana gahen kia kovi, ko koe au mawhi ohi. Ko sia takatoko mākau o kuna whakawhia mārī e ia. O te teo teo mai o ku ao ha te pile ka ko mai fi o ksio mei he. Ko ke pani lalo haku ulu o ku fon mahu hua e ku ipo. Ta e tau pili mai alelei mai ala o wha i o knahi aho kotoa. Pea ka uk nofo i e whalio si a wha e whai pe o lau i kuanga. Te awa taha sa me ves o a ki ngai ua. Te o tangaki hoku mata ki ngahi mo o nga. E ha o mei fe hoku toko ni. Ko toko ni o ku mea si hova, aia nene ngauhi ai langi mo mamani. Efe so, waheono ves hongo fulu mai tātaha. Ngata me iheni mo tuku ke whakakaukawa ki mo tolu e eiki. Ia i hei vihona mafafi. Ai kia te ku mo tolu ai mahafu kotoa o tua. Kau hiki mo lava o tuu ki ngai tutu unika ka ai te volo. Ki pai vai whaa vēs tātolo. O ko o ma whea e mea katoa pē, ia teia o kune whakakaukau au. Tā me fitu fitu vēs tātolo mo e tā whaa. Ko hala e lohimi o ku fau i mā oni oni. Ko haiha o tua o ku lahi ta tau mo e lohimi. Ko koe e o tua whai me ala lahi. O ke whakaha hoi vi, i he loto lotonga o ngāhi kakai. Siane mai tolu vesta ono, he nai ofo te he ai o tua ki mā mani. Koe ana ne whā ke hona ala to pē taha ne whakatopo. Koe uhi koe ko tā pē o tui pītai kia te ia. Kia ona au haka ma o mo uitai ngata. Ato he ni hapo pā ki tawa mono ki e ngai whā e ki te taliu i septema o whakimo mā o ha taliu i septema si e fia mo mono ia.

0: Kawatu, ek siso sama kyo kaw maliye, okay, laga mo tumana bahay. Siso kapa to ete na ito I mo eki na eki. Hukuna tama ba kya siya na pi mo kay humya mo sa kalang langi. Ano mo nga tate ina katate? Pana kya kama kya tek mo to kamo kalat leva kumo le ate he. Hama tama kya va sa buha wafa kya kama yo pule kya fa filanga. Ene ko helang ge te fok ma man pas ma re han ya ma me ka kya nai ta fo ma le mo le ma nga ya ga hala han ye ko ma fo ma mo le sa to fo pe mo ba so ne fo ki ma to ke a hi ka ke fo ka haf ki ma to me fili he ko ai po le mo ma lo hi mo pa lo li ya o ta nga ta pe ta nga ta e me Na ko kele sai ki ka si su kalai o fai tua fe ma leo bale ma on ke na fe tek ma pa lui ato na hili ka sa pa tai mata e men ma lo a ki ta lupe o falahi ato.
1: Fa ma lo at ke te koe e fina o mafi a pompong e whakaloa proklama le te otonga a te arua pe he foki ki he tala monu ki he singai fa e ko hui koe aho tali hui mo ui ki ho tau e ki he ahon Fa malo at ke te koe whanungoa ngai wholofola ko tuki mono nofo ki ai haho o mo'ui. Pea fa malo fo keni ki he o mātu a ko hui ko tokon mui pōpou ko toa pe o fatu whina wafi. Toi kauma te tai mta tau, e wiki ka hao. Ko e tau whika telefonika tolu whitifitu tahani mahi wa tolu ko pau ku ke ofo hake pompongin. Ta tari mai ko e tau laine telefoniku ai taha ku ta tari mai malo lelei.
2: Malalele sona.
3: Malbenuna.
1: Ko hai ene kulea ka ataki?
2: Oh, ko hau eri sapta siru te matapā pa mo ungatea pa mo hoalotu mo sione mo tuponiwa.
1: Ia, malo, ko e maupe whaho ko mai lewa, eh?
2: Ia. Whawhetai ke eki he tawa ausia ai sāpate o no tolu o e mahina ko eni. Taulotu. E sihova ke hoko lele ke o ao a ngā elea a hoku ngutuni. Mo whaka kaukau a hoku oto ai a Fiona ko hoku maunga mo koeli e men. Tā me te amaini mā vēs o a ki ke tolu. Whawhetā ke sihova, kai lawa ki honu huafa. Whaka ilo ene ngāhi ngā ue ke ngāhi whāhinga. Hiwa ki hene a Fio. Taha ape ke ene a Fio. Whakarau loto ke ene ngāhi ngā ue whakaofo. Pole pole I hono hu huafa tapuha ke fie fia a loto o haakumi kia sihova. Ura te so naika vai ni mā vesta anō ki tavaru. Pie fia mā waipe, lotu tai tuku, fa feta e mea kotoa pe, he koi tūtu unia ai o tua mā mūtol ia kalai sisu. Sā me tā ni mā ves ua kike tolu. E sihova, ko hai e au nofo I he te niti o ou. Ko hai e mau nofo anga I ho mo unga tapu. Ko ia o kune fōua ai hauhaua mo fe ia ai totonu. Pea koi mo oni o honoloto o kune a au. E lea taho alotu.
4: E sa sau vai ono so katul. Ai fa na va tala fua I e ki e mboa tu a ono to tunia. Fa kapa apa, yo ta mai, yo fa e, lo ke fa kawia, yo ta afa. Kako ia, a ofa fa loa I mamani.
5: Mati.
4: Mati was in my mother's wallow. A new year, a hook at a tolu, a mato, hit and now a mata kyoto. Yes, sir. Mafi fear, dear and gay.

0: kongini kapana na umate pia gina dolu yendima o Jehova I ispite ena imagino la mishaya ni pia indiewe na umate ka koi mate mahakona tewe mate go ya pe tuku ke heangi ai mamafa au na unga hihamunga na gigi na ulau ya igi koi na ulau nga hibong kongini koi na ufika ya na na ulau pia gudere yangi ya ispite e wala mba umaye e wala mba upe mbe aiki na ukai ya muhinu ana tu hake na uwa o ave ambo sese o ave kina toki toa fake na uo o mate ai patatau ki tu kunga e feitu na iai pe e na umo oni hele sonye pungpungini ko toa fa mamate eni e ukai ha mahalolo anga ikai ha mea kai o ikai ha mea ke inu pe hala ata fra ilonga o ha mo ui kakohono fra matala o pungpungini to utupu ko e fra ko e ama na kitamaki ko e mate epe o kuna usio yae kakoe mea koe ukufaka loloma kono kata ki ngataa koe ngalo vave ia te kina utolu a Jehova si aila ko Jehova une toko na kimea rei rei maa kina utolu maa kina utolu kako utui eto utupu ku pehebe tamini iho ku ya tamini iho ku uku ngalo ai a Jehova ia te kina utolu ko Jehova une fatao na kimea mai o tau ngai tareniti mai e poto ihe malae ako au ke tamilahi oku tau ma wa ngai tari ni tio pe angalo a Jehova o angi pe ko tala noere soni a pungpungini. A Jehova koe na ne faya ho na huhui. A Jehova koe na ne ongona e na utangi I hulutua e mamafa o na ngai haa monga koe ispite. E na ne tu umai ko na uveteane ko na ufakata wataina. Ako tui koe mea ko huo oku wori I hele soni a pungpungini he angai tau sioto utupu. Koe aito kua ke na u loto ngalo pe na u siolalo rewa ke a Jehova. A Jehova kune toko na kime a rerei maa ki nau toro. Tak ta wakai he tala noe pongtong ini ki he anga fai ai kai ngani a isleri. E nau laonga koe ni he fononga ki ke nani. Ka hiri mo osi go ia. O Jehova kune tu umai o hoko ho nau pare tua. Pea hoko ho nau whakakoloa. Ko nau fie maari a ngā pia moho nau mo ui a ngā. Koe wakai na nau wakai koe na nau nofo pōpula. Koe wakai, wakai pia maalo pia mo Jehova. Ke fai hana ufaka mo ui. Ka aito kua ke na mo ui ngalo. E na unofo lau mai ki kaui koane na e mau ispite. Ko tu ito utupu. Ko e whakau kauia e leisone pongpongini. Ko e kakai mo ui ngalo. Ka ko tu oku. Ikai aha po pula ia e kai maa kona. Ikai ha. Ka ko na un frarea ia ko e kakai na nau kafu pea e ongosia pe mo ito. Ko e whakalahi ia e nau taa pupuha. Ka aike na mo ui ngalo pe a Jehova. Ko tui koe whakauri aia koe ngalo vave a Jehova I he nau mo ui, a koau, a waipe. Ka pāo te tau akai re rei ki he kāinga koe nito utupu koe ki kāinga la unga, a tae whi maari e tae topono a fungia e nau mo ui, koe kāinga tae tui, e mo tae whalala I beki a Jehova. Ka kono mo ni, koe whakamatala mo oni a e tae whalala, e mo ikai ke mahu inga ia, e honga ki honau loto, ai ofa, ai otua. Ko tui kuu, Bon pe lawe palo fita ko sere mai ya. Ko ha ha ko bi ko ilo e ho mbufanga kui I a Jehova ko na fra mama oai. Ko ha ha ko ko bi ko mbo na fai ko mbo to fo ai ma mbo to ka na hire pa fo o o bi kai te ne lava ke mata na ki hanga hi vai ke na mbo ui ai. Ko na uri a Jehova. A Jehova ko sta mteni o mbo ui. Na mui mui ye na himuna o mbo ui. Ko ngā lo rewa a Jehova ia pia mwene whakakoloa na e whaikia te tina utolu. Kai whanā fotu mai pia nau pe manatu ki ispite ai nau ngā e kōpula. Manatu ange ki nau tauri ki ispite. Ia whi unga pe ia. E go tui o kū. Koe tau mai ago ha mea si I. Au nau whama mahi na e whai ispite. Koe mea u whakalolo mā koe teke utua ai nau tai whalala ki a Jehova. Pea kū tau mea I pe tala noe pungpungini. Nei kai ko ha mea si ai nau tai whalala ki a Jehova. E mo mo se se he tala noe pungpungu ini. Na mo e nau hanu, na e ke itu mai pia Jehova, ke whaia hana o whakakoloa, ke whafanga ki nau tolu ai mea kai me he langi. Ono mo ni na e fei mea tokoni a Jehova, ke nau maa konai, aki ai mea tokoni me he langi, e koe tholofola ia o pungpungu ini. Oko tui tau tupu, koe pore ia le sone pungpungu ini, o kuyai piho tau tokolahi. O tau whahanu he tau whanonga, pe go tui koe whahinga pehe o totonu ia ke nau kau ki nau dolu I e kai mā mana milangi e kumpomweni. Nea ngwe tau ongo iau kai whiunga ai mā ko ia e nau mau mau I e kāinga I sile li. Ka utau tui e māma re sone pongpong ini o tau ke nau kai rewa, ya ke tau kai rewa mo ki tau tolu tau tupu. E mā ko ia, I e ahoni pe, he ilo na atukua e tau whaalaunga I e whanonganga, ka tau whalala ki a Sihova ko ne whai ho tau huhui, e ne whai ho tau whakatawa taina. Kwa te tau wakai tau tupu ki whaala pongpong ini, ko Sihova koe o tua, nā ne te tewe mea tokoni, ka koe mā meilang, koe mā ia e tamai. Ke fafanga ki ai loto tai tui, ai loto afungi mo si o lalo, ai loto o kumbana tu kovi, o ki ke langa ia I ho nau loto, a honga ia, e fai e whakawhetai, ki a koa u koa waipe. Koe o tua a peto utupu o kwhiunga anoa ki whakatopono hanga hi loto pehe, e ke whakakolo ha kakai, ha kāinga, ha tamasi I mua tahai neako, ha siasi ha whaamiri, o kisi o mata hererei ai o tua, o fai mai nau mui. Tō whewhe ki tau tolu tō utupu mo e tau whanonga I e ngai toafa I he ngahi ahoni. E tau whanonga koe whaiki he kēnani e tala o whaka koe mālolo anga kone teo. O whewhe e tau wongo ki he wholofola kong kongini. Ono whakahao e he eki e tau mo ui. Me sanuari koe tau aumeni ki septema. A mahina o koe he lau mahina whakatonga ko fufu neki nanga tō kua. E ko uluenga. Koe ngā koe taimini kumateafu aia a kau. Ai toi rito pe a whatakau, ai a kofo ou. Koe whakaukau ia ke tuku ai mōi motua, ai rito pe a huri mai ha mōi fo ou, o malawa pia he tau tui ki a kalaisi. Kako tui tau tupu koe fie koe ana māma ia pe mōi whanoto lahi o resone pongpongi. I kai ok fie mau e ki tau tolu e tamā ko o pune whakalala. Whakalala I he uni lelei ai otua, pe ko tui e whiunga anoa pia ke tau no ngai. I e hala toafa koe ni utau whanongai. Fie ma upe he whine a ko kene manatu rerei, o o e loto ngalo ngalo kene manatu ma upe ki he ofa e otua. Pea langa ia ia ene whaka amu, ki e kaveinga ki pe a Sihova, I e toenga ene mo ui. Kai aua ki utau wausia e ma lolo anga, koe whanua whakalangia ko teu e otua ma ki tau to. Pea otui koe whakakoloa ia o e resone pongpongini tau tupu, o utau wakai e ki herea koe ni kufai e wholofola, ki e taha I maa aruhifo me elangi. Kako e mea toko ni a kua fwaki e tamai o sisu kalaisi. Koe taipe oe maago ia na inasia ia isleri e fononga ki o nau maa lolo anga. E ko tui koe. Tung pe mua ke pore ia ki tau tole re sone pongpongini. Ki tau tolu aki ai re sone pongpongini. A koe o tua oe wholofola pongpongini. Ki tau haua o mau ai maago ia oe moui. Kone o steu. Tukua e tau kai nge esi. He kua fotu uheni ai maa oe moui oe mea kai. Moni ai ai o tua. Ke tau kai me ai. Ako tui o e, tō tupu ke tau kai me ai pehe. E morere vai. A e tau taimi o tau hoha ai. Ke ngai mea o tonu ke o te tau hoha ke e whono nganga. Ko tui o ku jai pea ngai mea o tau ngai palopare ma o tau whekuki mo ia tō tupu. E tau mental health. E tau struggle. E o ku au ke taimi o tau stress. E mo anxiety ku. Ani pena ni ngu kopi ni ia ko si lai tai ni lahi ngahi kama mahi ai puli tawa wa ke si more a mana ki me a to tu pe ni hi pena fa ia fa kau kau ke to e na mo ui a ko nga pe ko e ma mai de sone pu pongi ni o nda ta ko ui ngalo pero alu ma ubi ke si su e ko e tene to e ma ma fa ta nga we o ma ma fa e ta loto ma mahi pe ko ha me mo ua ta loto ni hanga omi ai ioke o whakatau atai nā, e mōre ai e tau stress mo anxiety, mo I hāpea ngai mea oku, tau whekuki mo ia I he mou I tau tupu. O glahi e tau tupu he ngai tai nimi, uo mōre a manaki ko hinga peko e peke mauha ngā ue, an employment, ko hiki whoki pia mo cost of living, ngai mea kotoa pe, ko hiki pia mo price o e koloa, Tau whakaofa rewa e tau ngai tō tupe ni koe ngā kui ke lawa ki si totongi e nau mea kai ke nau mau miai. Pia ko hawhare ha hausin ke nau nofo miai. Tau koko rewa e ngahi mea koe ni mo uai ho nau loto. Pia more ama nā ki pe nau sin tō e nau mo ui. Tau o tui koe whalato lahi pe ke te tau tō tupu e pongo ngini. Tau o pe ke a sisu. Awe ia tau mamahi. Tene hanga e ia o tō ai mamafa e tau whanonganga. Kai o mi ai whantau atai nā. Ko ia tō tupu ia o whalahi ke te kumon tō. Patawang pe hoko ai re so ni pong pong ni so so so la ki si ta fo nonga anga e ki o fala hia ki tik mo tol e mo tala mo nu ki to inga o singa ko o fai eta u ni fai bo boni I wa fa ta mai a lo mo la mari ma
1: Pamalo lahi ni kia Sio Nikoloa kou hiko e polokalama ai tautupu ma ai aho ni uko atuwa kia tunga hea ngalelei ai kautaha ko ia ai Friendly Islands Freight pe muangina finau whapaanga ai polokalama ai tautupu alawa ki tau feongo aki ia pongpongi ni malo apito Sio ni toko ni o falai atu to e talamunuat ke ngai fatongi au e aho ni tawangi pena e hoko ai Folofola ko whaiho no mai vahe I he pongpongini he polokalama ai tau tupu ke tokoni a mai kau kainga whanongo ai leiti o tonga o Aotearoa. Tokoni mai e lau maalio eiki, whanofanofu Folofola, mo e tokoni mai tau whanau tau tupu I he pongpongini.

0: 道路都发发大吉的时候吧，该了吧，给很多话发，发一来呢，阿兴阿威给阿黑发兴啊，一把给你阿修，大阿伯给你阿修，发个老老路都给你阿兴阿威发好佛，要多啊，会到大把么？好好耶，好毛老马耶，给阿修呐。O hangi koi ho hoi ai hai mi te ke ngahi ta whenga vai. Tu bel mua e mau whakalau lau loto. I ho koi e koha mea ku pā namu kakala i ho au. Wha matala e mata ho mau lau mārie ki mau mata mea tau whei vai ho wholo wholā e o tua e pong pungini. Kalaispe koho alo kā ko mau whakamo ui e meni.
1: Ko himi e ka mata ake e tau malanga wha eike o pongpongi ni. Ko e wha ngea wanong fulu mā walu o e himi. Wha ano walu, ko sisu ko pau mo ona ke tu i whakalewe lewa. E punou bē ki ai ko toa e wha hi ngā mo e lea. Wes wha au siga ngai me ana e mole mu a he hinga ho tau uluaki. E toi omi he otua o tufa he wha nauta mani.

tau lo tu maure afrata mo same ku mau hivai ko sisu ku pau ona ke tui fareveva e puno ki ai e fahinga te moerea e talaloto e o loto tatau o kutau pea e lamia na e tamate I mo I agua fio I he taloni ke anaua e whakapa apa o tae ngata pea lau I kuonga e nā ke whakatau kakai aki mehe ngahi matakari pe moe ngahi purea ngā o tātā maongo ngā o la venga maria I ki mau tolu I he pongpongi whakakoloa. Ko mau whatongi ape I ae o tua ke kailawa ki whetari aki tai whietu ku atu ai honga I a pe moe whakawhita I. E fu ofa pehe I whau e ne tai hu mata niu ta tau ki he maulu ngā moe maulalo a venga maria I ki mau tolu e pongpongi whakakoloa. Mautu uta mai o tua ke tolu I sāpā te o hiwa I mahina. Koe maurea ae tālunga moe keresia e a fiona e o tua. He kai a mautolu ia e pongpongi whakakoloa. Whamalo atu e o tua koe pulu hotuku ka mau kau he lau, lau he kau. Hakae he langi kua tau pātai lātu e o tua. Mau ilo whakapapau. Koe whainga māri e mo ui hei kai pehe ai pe o tai ngāta. Hei ai pe tai mia moe houa e whai ai hono whaka ānaua kau kui kai kei lava. Pene o ngai e tei mo vai e mau tui o tua hei kai te mau tei tei fo I mau tolu pe pahi. E whakafta ia tala e malo. Langi langi moe ngei ai o tua kunea feitau lalo. Kia ewa mo tā kaua moe whahinga angahala koki mau tolu. Koe unu moe fotu e pongpongini o tua, koe mau fie mo ui. Mau lea whakataha moe tō taha koe si fata fata atu eiki. Mesi mua mā mau tolu he koe kaua angahala ki mau tolu. Mau wanu anu, mo tō whanga manu ia ho kere si e o tua. Wafta I mo whakamalo atu ai whakata mo I niwa kai e pongpongini. Wa lau maari e pē, whanau mo I makapuna hou eiki. Malo gu whalere I pē, whare a matapure mo ha tauhi whanua. Wafta I atu e otua koe kautaki lotu hono kotoa pē. Tua, mau lotu pē. Wafta I atu ko hiko ki nau tolu. Mau kau whakata e maunga kresi e pongpongini. I kau toka vai vai kwai ki lava atu ki ngahi maunga lotu o sai o ne. Tua, ulpulua ki mau tolu ho keresi mohu me a. Mana tua tua e o tua mo ki nau tolu katoa pe ku whakapae ai ngahi matakari ma ngahi pure anga. Uhi koi ko speria e a Fiona. Ki he mohenga e mamahi e o tua kau whakata mo ki nau tolu he pongpongini. Whakai mātā tu e funga e mautui, sisu, se unga a noa o ngā hita. Whakatau maringi mai e keresi ko ia e o tua o kumo a mo whakamo uia e bore o e materie. Ribe ko e whatongia ku whaflala mai ke fuataki, e whanua, e whamiri ka mai lotu mā oni oni a e a Fiona. Tāpua ki mai e o tua e kaungāu e whakamafola rea lava e o tua. Mau whikau āki he wholwhola e a Fiona he pāe ngani. Tua e mau hanga atu whakawhia ho lau maari e maoni oni. Loto loto ia te ki mau tolu he pongpongini. No kloa wholwhola e o tua ko e mau lotu e. Whaka ā e mata ho mau lau maari e ki mau kau. Mea tō whiwa I ho wholwhola e o tua. O tua e ko e mau lotu ia. Whaswanga ki mau tolu mehe māu mo ui, whainu mehe vaiola e mo ui e o tua. E uhipe e koe pōre o e halafono ngā he mau pirikimi o ku whai, mei taimi ki tāniti. Mau lotu e pongpongini o tua, ngā he mea o kai ki māu sia e lotu vai vai ki whakau lotu pehe a Fiona.

tau kaua a pia mo koe mo mu a pia tau si ao he toenga maunga keresi o e pong pongini ya klaispe ko alo ka ko mau whakamo ui e meni.

Namo tok me amai ya ki he tau polo kalama malanga yono whahau ko atu e tangata ki 5kau, 5kau to ke ta whaweti mo tohi whanua. We ai tui pa mo e wha amu nai to o hau inasi, mi he koloa ko whai hano vahe vahe, ma ki tau tolu I he pongpongi ni whatawange pe ke mo ma o sa patele lei, pia tala monua ke tek mo tolu e ngai whatongia ko toa pe, hoko e wholofola o e ahoko ini, koe wha maa mai ya ki hala whanonga o tau whanonga I ai. Tau tai mia ko ose mini te wha pia mi he hongful mataha, Pea kou tui kainga whanongo kou whamole mole atupe koe ngata ia e tau polo kalama e aho nika atupe a ngai hiva whaka ose ake e tau polo kalama Pea koe uhi foki koe ngai whatongia e aho niko puke whainga maali koe ni ke u lele atuai ki he whatongia o e tari ui e aho ni Pea koe ia ku ate whainga maali koe ni ke whaka ose e pea e tau polo kalama o e aho ni Tabenga ngā wea le te o ki la langa ai mo I kakato, I a kalaisi koe ngata ngai e tau proklama e ahoni, I he le te o tonga a Aotearoa whamalo atu ki hau mō kau mai, I a e whatawange nai aonga I ngai proklama e ahoni, ki ono la langa e tau mo I ki kakato I a kalaisi. O ku iai e ahata kore whamore more, pauna iai ha ngā hilea nai tō whatongia nai kai whiunga pe mō mō amanaki, kua au lupe veituna maka, whafafunga I atu ai 5kau, ko when manukia pa mwetoe ngā kaunga ko ia le te o tonga a te aruana. I hen foki ai toke tā, soana mui mui hea ta pian heng heng, pia ma whitakoni aki I he ngā weo e ahoni, whafi at ki mwetoe ke tau loto. O tua ku mau whamalo atu he lava ngā hui polkala mau e ahoni, mau whamalo atu e o tua he ku mau ilo, nei kai ha mau poto, I kai ha mau iwi, Kau e kau mai a fiona ko ia e nai lava I o mauwhatongia e ahoni. Malo e tōna ke otua, malo e ofa, malo e tauhi, whaitongia mai ki mautole ta mai, mo e toenga mau ngai whatongia ke kehe I ngai community o mau iai. Ngai pola kala mau e aho koe ni, whai tāpu kina mai a ki nau tōko toa pēnei vahe vahe aho o wholofola. Whātua me lie a koto I tāpu, whānau makala e si pēke to. To utupu e ahoni, e tamai a malanga mo e whikaua e ahoko e ni peke ngai whamisnale. Wha malo a te tōnake, ngai kautaha, wha miri mo ki nau tōko toa pēna e tukon whapaanga, ki la whakahoko e prokalama le te otonga Aotearoa ke tōnake, e mo e sāpate. Tuke hoko ngai prokalamani, ke langilang ia e huafa. Ngai mea kutonu kea ukea e maulo tū, maukole a te tamai ki whakaulot pe mua pe meilangina. Tatake a ki mauto e kelesa eiko sisukalaisi. O falahia o tu ago ta mai feo hima lau maria maanoni, ke nofo ia ia te ki mautolko toa, peo tai ngata. Amen.